0: improvisando, let's do this now. Hello. Provecito, ay coño.
1: El cuco.